0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Hoi mukainga kwa tawongongo ki hui keni e watu ya e tae tu na ula tui nuku afe me weringa toni ki a honi. Malo tae.
2: Malo mua lau mali hau e ki pe malelei a e tonga koto ape mo me mai ke tau ho wa ngongo ko ia I he fi a fi pule lulu ko e ni. Na e fausfo ki a e tae puni a wike lea whaka tonga I he fi a si Wesley me totis a weringa toni I he falai te kuo o si. Na e takipi foke ni he komiti a koko ia ae por ngawe ae ako sela finao milenita ae sake nunia mone ngawamo le mwen ihi oe komiti na nao fwa hoko e po kalama whakaholo mamata pe fie fia foki ka ngata pe whanao ka koe a tauhi whanao na taki foki e ngahe kalas aho ae ako e ngahe hiwa tau olunga ihe ngahe mai moa koe ae tahine kuini sa lote pe pe foki ke ngahe whaiva e whanao tangata le mwen tau lunga ae whanao whifine fwa fie fia pe foko e ngako bakai ki he tosai ange a le whakatonga e whanau pe pe foki ki he nau ngai whaiva whakatonga a le a whakahoko e he whaisekau a kisione whinau a whamalolo tohonga ki he kauta e whanau pe pe foki ki he komiti mo e tau he whanau ko ngā koe ngahi ngā au e lahi pe pe foki ki he whanau e whakahoko a e whatongia koe ni. Oko I hen foki ahoni I he Pacifica Consulting Limited aia oku Managing Director I kua so se fosime aia na e kamata I okalani ai kautaha koi ni he taueni wanima pea kua kamata mai ki Wellingatoni aia koe taueni nima ai whakahoko ai ngawe koi ni loa hati Wellingatoni kagehe koe tuki mo ai nao ngawe I Wellingatoni koe tokoni kateknau tau koi a oku fie mao ngawe pe koe work preparation me mate teo ki he ki a whakahoko ki hane hoko hane ngawe pe ke whake e tain tatau koe driving license o ku tahaia e nao por kalama o tokon ka tekna tolu o ku fie ako whakaori ai a whamanato a tai pe ki hen ka tekna tolu o ku nao fie kaumai ki he nao ko whakaori koe ni pe ke he tain tatau before ki o ku whahoko e nao interview I he ahoni ki he ongolakanga lalahe e ua e ko employment coordinator pe a mua facilitator ai au ku whahoko ia I he ahoni. Whawhiwhia foki e ku whiloaki pe a mua tō tahatonga pe fine tonga ko ia ku ngā ue I he office ko eni Fiona Fustua ai a ko employment consultant eni ai pot ngā ue. Ko mō tō ko ia mō whi mao ai ngā ue ko eni ke mō ke toko ni ka tek mo to he kum nga o e pe pe fo ki ki fa ka o ri lai se ni ko fi la telefoni ko no a wata o wato lu fi tu malu wa no o le a ka fiona fu si tua ko e fa o si hangi ko mo me ai o te we fi di fa le ale a ko ia no si la ki a ho fi tu ko ia o no ve ma pe a o ku o kamata ho no tua ki mai he nga hi pan fa politika le a nga hi me a ko ia nga fa am ke fa hoko kapau de na hoko o puleanga ke ke mahino pe foki a hoko mai ko ia palemia right honorable Christopher Laxen one pe he ke ke to ia ha to tek fo o de tu kau fo o e o mai una tokon na fa am ke ke langa a fa la la ka fa ekonomika no silani de tokon ki na hi a family ko ia o kuna nga o e manohi I no silani ke ke tain tatau pe foki ku ngā oe a leipa ke nau pehe o ku nau wha am ke nau tokon ke ngai family I he tawha ako ia mo uile nei pe ko healthcare ka I he tau wakai ko ia he ngai aho ni futai ni whai ngā tā o pito en tau te fito ke ngai family pasi ki pe mo e Māori ke ke ko sehu I pe foki ko hea e palane ngai parati wha politikale ko ni ma ngai family pasi ki ka pau te nau hua puleanga ko hea e nau mea e whai ke tunga whakaako ko ia tau whanau pasiki hikiki ko ia totongi ngā hi CVC pia moe koloa ko e cost of living pia pehe foki ki he ngāwe pia employment o fukumahu inga au pita ngā hi whehu I koe ni ke eke ki hati nā tolu ko ia whafofonga falealea i ho mo feitu e ta inda ta mo kna tol ko ia a ka fa fonga pasifiki ko ia kna fini mai i he na pati ko e ni ka ke he ma inga ke fa ia pota no be ko i apsias be na community anga he me a lava tokoni ki o tau ka inga i he ta fa ki ko e ni ka ke he ko inga ta nga inga he o ngā la maua te fia fini pe a mea te ao tai tu nau la tuinu kua fe tua fa
3: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: Ia, toi fatalo fatsa mol netula le fiafi. Mai atu sa tatou faalo. I se tasi o tama I ta I pese la wilo le lalolangi. Ia Dolly Parton peo na sila fia. Ia wafai langi la natuli ni asia. Peo na sila fia le aswana nafi. Ia se tasi foi. Sa fa fia fia ina. Ia o tau finangalo mo tatou loto. Ia na foi ta aleni ma tango fie. Momori mail tatou taimi ua lima minute. Ua te aile tu la e valu. O le tatou polkalame. Ole falea onga, ole lumanai, ile nei aso tofi, aso luas fulfitu aukuso, lua afe luas fuluono. Ole tato malo, ole afionga ile matuo faiva, ole fo mai, ole to fa manino, ole tausi soifua fa pitoa, ile tausia ole tino, malo loina, pole physiotherapist, le sunga ya doctor aseta o kesene redican. Fai loa lupe faa lele ya Samoa, o au au na imtanga luenga ise ese tau le au aonga, to mai fa pitoa, anganuu, ngangana, soifua malolo ina, poto sala lau, soifuanga lau tele, manisi, ito tonu Aotearoa, ae ale ke lopeo esa ili malo ai Samoa. Famatala atatou tala, atatou nafa, atatou sootanga, soifuanga lautele, ea vea maawala, e faolaola ipea ma ia mautu, lo tatou faasinomanga, awa fanau matupulanga faimai. Famanino awala lelei, e mafaiai ona faatupula ia le fia fia, ea wao, sue sue, mafina finau, iso o se faiva o wala awina ai. Ae maise ole nofo sila fia, ele mamalu lautele ole tapua inga le atunuu, o ia au au nanga ese ese. E ia te au le avatele o te fata alofa mfailo le tato malo, o laulupe faalele. Ia ole sunga ile fo mai, ole to fa manino, ole afionga matua faiva. Ia doctor, aseta, okesene, redican. Susu mai. Maliu mai I tātou Paul Kalame.
1: Pātālo fātu Samoa, I lau fātau saunga I lēnei a fiafi, mā lōl soi fua manuia.
0: Fāwhetai. Ia, o te fāwhetai atu, o nō loutalia o le wala au atu o le tātou Paul Kalame. Ia, ai o te toi fātālo fātu Samoa, nea le a fāwhafonga I se stasio, au lupe faalele, o te faitau lupepa. O Dr. Aseta Redican, na faamanuia ina, ise skolasipi ale malo Samoa, ma malanga mai New Zealand mo aonga mo lunga ile tausanga, tasi ivali maono, ma naulua I taunuu I Taranaki, lana fainga malanga. Soso ai, malona au watu ile universite o Otago. Ma oia ole unua ita maali I maile Pasifika. Na faa peo na faa manuia ina. Ma anga vaa, e avea mafo mai faa pitoa mole faa leleia ole malosi ole tino. Physiotherapy I New Zealand. Ina ua pasi ma faa uina maile universite o Otago. Ile tausanga tasiiva ono faa. Sa ia taitaia ni tau mafainga taua mo tangata Pasifika. Ile mtanga luenga soifua maloloina e au fiai le aveo ia maulua ipule sili. Mo le vaenga soifua maloloina mo tangata Pasifika, General Manager of Pacific Health. Ile vaitau ole Auckland District Health Board. Maritau sanga lua afe maritasi. Se ia ulia malitaya ele tausanga lua afe maleiva. Tausanga lua afe lua se fulu. Tofia ma mana ia I failonga taualoa a New Zealand. Pole talita Medal of the Member of the New Zealand Order of Merit. Ea mana ia ayo na faiva male tautua. Ile matanga luenga soifua maloloa ina a New Zealand. Ae maise le tautua ina or mamalu Pasifika. Tausanga lua afe lua surulua. Ufae e fo iai se tasi o amana ia honorary award ele faa lapo tupotonga le physiotherapy a New Zealand. Ia au kuso o tausanga nei lua afe lua sifuluono le vayaso o tuanai. sa fa pea o na fa alo alo iai la na university. University o Otago. E ala lea ile fa uina, ile fa ilonga mawalunga, honorary doctor of science. Sa fa pea foi, o na ia sa unoa ile sa unoanga au tu, o le fa uunga ile ile vai aso tuona ile aso na ia solusulu au kusolu a felusuluono. Ma le tse leo nisi tōwhinga, ma au au nanga, sa ele ngata sa tau tuai, ana ia tau la mua ai, ma whaatu wina, sa ia au ai foi, ile whaatu wina, o le maafutanga mo tina Pasifika, le la wiloa o le Pasifika, P-A-C-I-F-I-C-A. Whapea foi o na au au na ile Council of Samoan Women in New Zealand. Lea ua whaafonga Samoa i nisi o whaamatalanga o lou tala whaasolopito o lou soifua au auna. Ai sei whaamatala mai. O ai a seta Redican ili whaaloalo lava.
1: Ai lava tufilau. O lo ingoa o a seta Redican o umatua o moananu Dr. Ioane o kesene tilialo mai fale a siu masale i mō o polu o fōgā pōsa vai. O lo utina o matilina o kesene o se maita i fōmai mai tuapa ni ue. Sa o whānau i tua sivi i le luos fulu ono te sema a feiwa se lau fās fulu tasi. A o tausia o mātua le whala mai i tau sivi. O au o le numero lima o le whānau. On o umole tausia o mātua i ato sili, ona mātua tu i fōfō i mai lea, i mātua a inga i mātua o tua, a pia. Sa tau mātua malanga lea i ni we, i le tausa ngai a feiwa se lau fāsfu tolu, e fō ma i airo te maa, ma tausa ngai tolu. Sa whāna wai tā mai to o lua, ma le teine to o tasi. O mātua tu i fō i mai ai le Samoa, ma mātua a o onga lea, i le a pia primary school i Malifa. Ona fa solo ai lea i lea pia intermediate i lei fifi a. O ina sa to fia ia o fa tasi maisi tama mataine o le mātou vasenga. E su e su e mo le skola sipi al malo. Na o mo ina ai lea o le skola sipi e malangai ea o ngai ni usila.
0: Adi.
1: Ia. Ona ofo i mai doa ina ua fwoi mai roi ta maa mai le kolisi fwo mai sui fiti. Sa ia tau ave ai le ingoa o kesene a o rona winga o le oxygen. A wasa mana o ia e fai mapuna o le ala o le ola malona malona atunuu. E toa se furu le whanau o umatua. Ma mātou ingoa e tau umalawa ile o kesene. O le ulumatua o karaponi. So, or carbon, so oima nitrosene, nitrogen, ozone, ozone, oxide, oxide, acetic acid, gripitone, krypton, CO2, CO2, alkaline, atmosphere, atmosphere, maneone, neon. You want to matu aing a la lina?
0: Sorry. Ya, o longo fatu tu ila le fafonga anga sa mua le matangofi. O le amata ino o le ta fatala noanga. A o le mea le apeye, e to o tele sa mua, sa tau muli muli ya ile faonga ino o tau suafa. Ah.
1: O la te faalongo na iai.
0: O lela na e ola mai soifua anei Samoa i a onga nei se i a o ina ua esu ua mo skorosipi. Ah, i Malifa. Ah.
1: Ioi. No, o inga ele intermediate school i lunga ya, i lei fifi.
0: I.
1: A wana mato ioi.
0: Ia. Yeah. Lela ua i loa. Ah. O le mafua anga ioi. O le okesene. Ia yeah, mai si. Ia yeah, ole. Ole background ole fasai nisi ah ele lei umalale tou fasai nisi
1: atali
0: Pere lei uma tau scientist. Pe ese ata aneni.
1: Ese a malo si o tangata.
0: Ma ni e, ma na ia.
1: Iu e.
0: Ia, fa, ole fia o tau sanga na esi kolosipi mai ai. Ia, ai pesa ia e foi, sai pala ai mai fefe pea.
1: Oka. Sa a tolis furfa te sanga de luos fulono te sema a pe de sera lim surli a ma te malanga ese mai moni usila ya no worry a fe de sera lim ono
0: wow
1: sa fainga ta lava on ole te mo mo lava le na na ol ese mal ma te a inga a
0: oka
1: wa fainga ta
0: sur lim ta sanga very young.
1: Yeah, well, it's full fat. It's full fat. It's full fat. It's full fat. It's full fat. Ia fai mai le fōu mai tali atu a me fōi fa penei lo ingoa o aseta a de ma fai na fai fai se fai upo fōi lele ma fai nta fta langa
0: ia ai no se tan noanga
1: ioi ia fa pena fai mai fai atu wati on my name is so and so I live in so and so my mother is so and so ai pena wat sau ni sila ima tua i e se lava le me wo i ai a.
0: Ua nanu fa solo atoa.
1: Ioi, ue, o mai umatangata tautala mai e se le babave, na o te nofo mfa alongolongo. Po le hale upula po aila i tautala mai ata ita a.
0: Ei, ei.
1: A fai mai se rato fesili. No te tango lea e fa ali niu le fesili lo te ulu. Te fini palangi, e le fa Samoa.
0: Ei.
1: Atu e fa'ali niu le le fa'a Samoa e le fa'a pālangi i lofta ulu.
0: Ia,
1: fa'a tani atuai le i tangata.
0: Ia.
1: Ale, e fa'ingata a tele. Sa fa'ingata, ele i fa'ingo fia le fa'ingo mea onga.
0: Ia.
1: Wa ula sa ufia fia la vai ta'a longa, a.
0: I la i Taranaki. Na sa ue a onga i New Plymouth Girls.
1: Iu. Rei, o se Mary's Diocesan.
0: Oh, yeah.
1: O se Mary's Diocesan is Stratford. Ai awha ngangi ioi. I nai lalo i fole maungol nā o Taranaki.
0: Nā oe apena iei nisi sā mua sā tau iei.
1: Sā iei nisi to otasi sā mau mai.
0: Yeah.
1: Nisi tentiti sā mā onga sā mā seng fātasi sā mua o longa inoa o Shirley Reid. Ie. Sā tui fo i atu ien o umana onga sā nurse. Tā teni fo mai. Na ma ola ai sa fa san te uta le fa samo.
0: Oh sure.
1: Wa ti e lang fa ngata.
0: Eh.
1: Ai te no fo ama te fa fa long long oi upula fa mai po ya. Ta
0: fa.
1: Ioi. Ai a le me na fia fia ai na mawailo ta lo ta ma lo si pele ma na tua lo ta ngana.
0: Eh.
1: Fa samo. O le tusi tusi.
0: Eh.
1: Awa ioi sa fa le me ale a onga o so sa umalava.
0: Eh.
1: Matio e tusi matu tusi o matu matua.
0: Ia.
1: Ia. E tusi la fa samo la ta tusi e la mai fo e tusi fa samo. Ole me la nena non fa ye no ta.
0: E.
1: Mana tu o pero ta ngana.
0: Ia mali.
1: Io e. Mm. Awa ola e le se ke e ta no ai fa sa.
0: Ma le ni sa mo sa ina e ta na ki na ta.
1: Ni ai.
0: E.
1: Na lo usu matua o karaponi.
0: E.
1: Sa o ngai fo i mo mo. Ala walu ese laia, ua la walu e fai a nurse.
0: Eh.
1: Teine fo mai i New Plymouth.
0: Ia.
1: Ioi.
0: O sa tau feo lolo ai la?
1: Pa leolo, ioi, nena, o iesi su lasta lata mai. Ha sa fai ngata alama, o sa faa saan matu wo, e asiasi ni o matu ai ngai New Zealand.
0: Eh.
1: Mo school holidays.
0: Oh, soli. E nofo ai ana yo.
1: Le ai, ele no fole a onga. Matio i a inga la o tu umai. Pau ave e matio fwe me matio i a inga na a inga pālangi na.
0: Eh.
1: Mo tu wanga. I o lofo pālangi le tau tala fa Samo. E se fwe lato a miu ma lato a unga. Ia, o le me o fai. Ia. ma usi temi e ave mato I farms
0: e fatto anga
1: e e e oi fatto anga le mo be povi ma
0: oi e e e oi sol e e
1: oi ma si fa fa pena e so so di fo le o e oi
0: ile malu
1: malu ma fu fulu ya ma fu fulu I foro le fa le povi
0: e e oi sol
1: e oi pena o le melana fingatai awa ole ole o condition la ole ole scolasipi ma te le fofo isa mo mo le tol tau sanga
0: hola
1: o le tonu la na tau sanga ma te nono fo ine ma te le ofo ine ainga Samoa na ainga palangi le tu ave e matu tafafawa I talo ino I teimi o marolo ia Yo, e fat a ole sa mo e no o ungol tung tung sa. Ai ta fa fa ma tu ta fa.
0: E o tu la sa mo o ngalo fa sa mo a wan la kole nan wa.
1: Le ai. A wa o May holidays.
0: Yeah.
1: That the Mafayele Department of Education a le ba ai mato. E ave fatta si mato uma
0: yeah.
1: ma io fo filme o yai mate holiday
0: eh.
1: le May holiday le night tasi mate fatta si ai
0: bene
1: so eh. that was nice io
0: feilo a yai
1: so feilo ma io feilo ma si va in una mato mai mai si fo mai mai niwe ma rautonga
0: yeah.
1: io
0: yeah. e le tau mate ale fa ingata e le fesilingia fo pe a fua I ai le nā vai tau ah, le ai ni Samoa le ai ni telefoni le ai ni Facebook ah, le yeah. ai e whātari le tusi ah, e whātari le tusi le lafo mai e yeah, ma lafo
1: atu le tusi lava mm. a le sau se tusi lava e aso oi
0: e
1: roto
0: e
1: whānono
0: e whai tau whāwhia tusi tuai e yeah. Ia, e fati ate ai le mafaufau ma le misi o le ai.
1: Ioi.
0: Ia, ai, a wale lei le ale anu a le aonga.
1: A matalane le lei anu le aonga, wa matano to maasani ngangana Peritania.
0: Ia.
1: Wa fuila ai o le mea le na.
0: Ia.
1: Talanoa e ngangana fa Peritania I tevi uma.
0: Ia.
1: A le mea la, e ia isi tangata sa mo mo mai a matu.
0: Ia.
1: E... O te le lope na whaasea o te wharongo o te poto fo I la tau ia
0: e
1: tau tala whaapalangi.
0: E.
1: E oi.
0: Au te lope e tu sapa wa nga taimi. O no le mafau fau ha fo ilea ia vave na tau mala malama. Ah. Ia vave na. Ia tailo. Ia wa a le matango fie. O lea na e fi nau. Mai la tau umasa tau malanga mai. Lea la na wha wa wariskolo sipi o le Universite o Otago. So if you lato sanga sa ai I St. Mary's.
1: Fato sanga.
0: Okay.
1: E tonu tau sanga.
0: Yeah.
1: Malisi tau sanga tasi. Awa le manuia la u first year. Ah. Yeah. E tasi, a tasi le me e le pisi.
0: Yeah.
1: E tu e faa.
0: Tu e repeat.
1: O ma le whole. Repeat the whole year.
0: Yeah. Sorry.
1: Tu sa yeah. tena pasi uma I se matau.
0: Yeah.
1: Okay. Yeah. Ai, le matau pu tasi
0: yeah.
1: ele I pasi. Ia, yeah. e tu repeat e holia.
0: Ia, yeah. ai mantu ala o, ia. E le fisiringi e ses. Ia wale afal tau sanga e tangia ia, le fia onga, le fia fai mea onga. Ha, ia, va mamau.
1: Ia,
0: ia. A le lan fa wau sko sipi le universite o tako. Ai se ana e filifili ai. E su su ele mata upu leo le physiotherapy.
1: Iyo e. Afo eo la u, so fia fia la vai taalonga. E sports.
0: Maali e.
1: Lo u mefi, wa so fia fia fo I taalonga I Samoa.
0: E.
1: Yeah, I was known for having, for running very fast.
0: Oh, maanga, iyo.
1: E. E. Ia, o fai ala na ma mea o te alu iai. Fa aam, ilo u teimi.
0: A felek.
1: E. Iyo e. A le, o fai la o ta, o, what confidence are in sports. Yeah, well, I'm at the foot learns of confidence.
0: Yeah.
1: In fact, in my own my seal, I'm at the
0: foot learns
1: of confidence. I'm at the foot learns of confidence. I'm at the foot learns of confidence. I'm at the foot learns of confidence. I'm at the foot learns of confidence.
0: Yeah.
1: Ioi, a oa ula, ono le nā. Oa ono umana o te alu lea, onga lea games, physical education teacher.
0: Ia,
1: alu le aso, a mai matu lunch, matu mea, se maa nei asia, ne matu, ia.
0: Malo.
1: Ta fang le pitch, ta tu foi mai, io e. Ta ma nei la va. Ia a wa ma ma tu foi mai la in New Zealand, no ma foi mai in New Zealand. Sa le te mi tonu ala wa ele te ne, ela tu e take over.
0: Eh.
1: O isa fa foi mai i i Dunedin, o isa
0: yeah.
1: The next person in our life that need me is so. Viali, I think, do I know?
0: Elena Tali.
1: Elena Viali.
0: Elena Tali.
1: I think.
0: Elena Tali.
1: Elena Tali.
0: Yeah.
1: That's right,
0: yeah.
1: Elena Tali.
0: Yeah.
1: Elena Tali. Oh, yeah, Lana, to hear it. Mangai, so here, one out, woman, I set up, umma, me, mona, yeah, don't know. So love,
0: yeah. Ia, malo, ora sa ili. Malo. Ato tali umaro la inu sila. Ia, ole lua afe lua sifulu. Ia, peo na fafunga sa amore pepo famtalanga. Anama na ia ai ele malo New Zealand, lau tautuo, tautua watu matie. Ia, rewa e sa unua. Ile tau mafai e sa ili, tau leini resources sa amua. E foi mai lo la e nga lue lo mara pasifika. Ole ala se ata na taimu.
1: Wa on foi mai la inu sila o fa pea. O na fai pea lava leo la physiotherapy. Ah.
0: Mana e.
1: Ai, a le teimu o fai nga lue nga le physiotherapy. E, a mai se o National Women's.
0: E.
1: La ua complain mai ia fo mai.
0: E.
1: Fai mai. Pe ai se ale me o tu ai ai le amai o le o mai o tato pregnant mothers a ele fale mai ele clinic ma we're too late a lot of them they're too sick sa ta tauna ba ai e GP general practice e lako GP e kutua
0: e tato tina pasifika
1: e o fetu le ai o mato e Samoa ele ai ni mato GPs
0: e or fale mai
1: e o fale mai. A wa la foi o fale mai ata. O le una o mai uma lava ile emergency department. Wa tumu.
0: A
1: sa te una ai la tu fo mai. O va te ele ni fo mai. Yo ni sina ma tu ngalo ena na fai. O le te mo fai e lo e tata ngata. E o e IGPs ma tu ia e o enroll e GPs. Pena. A sa e o nai me fa pena u.
0: Talofa.
1: Fa nga talio lango ta tangata.
0: Mali.
1: E le uma inei. Ai, e le iei ni services of o...
0: Te o leo wa tele
1: nei. O le uma i, a leo nei wa tele wa fai, iwe.
0: E le vai tau na ma le sunga pali se misi mai ai. Ah, le vai tau na o tau, ah.
1: O ele na... O ia na Hawaii. O ana pauna ole GP Samoa o Pacific. Sa fai lana clinic.
0: Yeah.
1: Ioi, il vai taimi lana.
0: Yeah.
1: Ioi.
0: Te le elso soan.
1: O matu ila ile North Health. O inasa, ole matu ngalo ngai te tonu. Le tau ma fai fo ile le va ai. O hani ava noa olo o iu o. E ma fai na matu... Fa yese matu application in funds mo tatu.
0: Mana ya.
1: E tasi le mea ole fsoswane fa atu lato. E. A tau fo ina mawa ni resources. E fa yen lato nga luenga. Yoi.
0: Ya o. Ta lo fa e.
1: Yoi. Me pate nala tau ma fai lava ina ia. Yoi.
0: Tau amata mata ina. Ile na vai tau. Ia, o mai loa le vaenga lea o tina. O mawaina ili pepa o famtalanga. Sa e a wai, ili fatuina lea o le mafutanga lea tina. Leo o mai a nei, wala wilo i New Zealand, le Pasifika.
1: Oka. Mahalo si tele. Na amata ele tina o ele tino Paddy Walker.
0: Mali e.
1: O ele na male teini malana wo mai Rarotonga.
0: Eh.
1: I think o Denise Reed ki mana tu e ngora to lua. O la uala le na na val au mai ya mato nei. E tinane i au kilani.
0: Eh.
1: E mateo mai e tala tala noa.
0: Eh.
1: E fa fefea ona fa atu le nei.
0: E mana ya.
1: Ioe. Ia, o inana amata mai ai.
0: Yei.
1: To te leiale se umato una yeile, vai taimi nā. Pa atu lo, ia amata ai lena whaia ma losi au kilani, ta so solo atu eile i ai Wellingtone, ta so solo atu eile na ua nei mele wai ai nei. O ma losi lava.
0: Maa
1: losi. Ui ai awa wea mai fo ia teine iti la iti.
0: Ioe.
1: Ah, so swani, a wai fai me a wala so swani fo ia lato, wa lato wa onga. Ioe. O ma nei a lava.
0: O ma tau o sila fia e sa moa faa fonga mai. Foi, ili tele foi o le tau mfai. O ila to o lo ia ito tonu ia. A mesi o ava noa o lo ta pena mo isi ta mai tai. Ah, ma lo lava le fina finau. Ole a la sau sila sila. Wa a fua ole na e matanga lue ile ono se fulu. Ale yo ole fits fulu. Le fa fa inga ta o na vai tau. A ole wa so ni sila a toa i providers. Le wa so ni sila a toa i so suani tau pacifica. Ola fa fi fi ina oe lau sila sila ma mai moa.
1: Oka.
0: Ne va inga.
1: Ma nei a lava. Wa nei o ma lo losi o mau lele o mau tu pisnisi a. Ai ta si lava le mea tate po te.
0: Ia.
1: O te va aia pe i ai. A waini o fa tu pisnisi lwai ta imina al ma lo.
0: Ma li.
1: E pe fu ili le fai ma e compete tangata.
0: Ia.
1: More resources a.
0: Ioi.
1: O fa pena ai fu ila ta to providers. O compete fu ila to more resources. E set up for ilele a system e compete a tatele if you feel like ya ilena
0: yeah
1: no ste mana o e compete ma isi
0: yeah
1: talangi ma isi you know ma isi
0: e tau va ma yava noa ia
1: tau va yoe
0: yeah atu waila tatu ua ese mea.
1: A te le manao ia lato e tau vā ma lato lava a wai te mantua ta tau ana fe soswani iai a wai eisi o mālosi ma tele lato resources a ia isi e la iti na isi la iti a meisi a community ones fo inane a small resources ia ta tau alana fe soswani fo ilele fapena a fai o lele lato ia fe soswani isi vāinga nai le o ele o tele ni lato resources ma e manatua there's a limited ele e tato workforce pacifica
0: ele fatu salia
1: yoi
0: toititi
1: ya mena tati va atu iai upei visina meta tati va imati tiro bomona no te manatu no te nganga ele fa bea wo atu isi o tato providers
0: yeah
1: dia e malorosi ma tele lato resources wa ab ese mai fo e tamo fine ab ese mai si tato tanga to fina luenga mai mo lato ai men te una fai oli fai se a wala in the italian no ai pe wa le fa fe fe na fai you know they can a mai se se e fina luenga i mo se fia tau sanga so soani ya lato pe fa you know it,
0: sa ona le lo finangalo resources ba na ya tele lo finangalo le sa no ai lo fiona le sa mai tai fo mai to fa manino ia wai if you were to va ia ona fe na fe ai na ila le me bla mo pe o mele ye ne tau chala male a ona ole ai e tau va fa pisinis ai sa tau na pe na sa no fo ilalo fa soa. Ia, mafaise por kalame a latu vayaso nel fo mai west ya lesi vayaso sau saf ia matu langa fa pena pe ona ia i fo mai na vai chau le na so i fua nei so sivi ya
1: io e ma ele le ya le tau wivi fa pena but you know against the big guys
0: yeah
1: I will have ese mai motato you know we need to work together.
0: Yeah, one day Lucy Sibili lea tato.
1: Yoi.
0: Ole asto na ile ntu anai. Lea na faya ile sauninga aloa ia. Ito tonu ole Dunedin Town Center. Yeah. Ah, le matang o fiol fa unga. Lea na fa peo na e amana ia aila o fionga. Ai maise ai, o e fwe lena e sao noa, ele sao noa nga au tū. O ane la ngona. Na o ia oi.
1: Oi, overcome.
0: E
1: oi, o telele, oh.
0: Yeah. Malo.
1: Wa le ia e lava su manatu fa pea, o le a au mai a te au le nā fa ilonga. Pa pea lava au na o a mai le tusi. Ai po o a mai se se. E le universite.
0: Ina wa longo mai oe.
1: E oe, wa longo mai o fa pea. O iai si se ngo ya se tau ya se. O iai su na ingo fa pena. Ale o a mai a te au.
0: Talo fai.
1: E oe. A mai ya. Tai lava au au. Yeah. I for Celia to yeah, I for my lay ole.
0: Yeah.
1: Yeah, ole to see more. You wait. Ah, naya lava.
0: The lua.
1: Yeah, well.
0: Well, mam to I, eh? Okay, loa, ele, a chose se fulu. O alo, sam, what I nanel pacifica, wa. Wow, see a lea falo alo mawalunga. University in New Zealand. Yeah. Na ole la ofionga ya mai se foi le viu papa Annandale le foi se tasi foi te mali sa to ngaru lui ya
1: yeah.
0: O fa pe ona ausia le a fa lo longa ma longa university inu si la choa ya e momole so ile ma to fa malo o fa malo le fa ya e a to nu fa malo le final ua ngale leile atua ilo soifua tau mafai ma lo soifua tau tua ua e si isa moa ilunga ole maa sa alafa peo lea upu ua e fatu matie e ala ila au au nanga ua e ausia foile tele o failonga tau alua se ua ma eu lava lau sasa ma alole tau tua matala ole ase tala si ana yo matua e fai atu yati o epe ana fa pia ola eso I fua mai.
1: Tunu le a ufia fia tele ma vi ia le atua.
0: Vali e.
1: La ole a la fia fia tele la ufa pia vi si I fa fetai le tatu tu mai le langi. Ono uia. O ia na esa wai le posto mal malosi mal neime a wai le me fai no fai neime to tas.
0: Mali.
1: Polisi na me a umasi au team. Mase te fai la val mato lotu. Ilo ofisa. E tae a uma.
0: Mali.
1: Ai mai se pe a fapea wa fai ngatani mea. O la wa a watu no mato po pauso la la wa fai mai. A tonu mate le ma wani resources a. Ya, o fai ati tatu talo. Tule. Tatu talo le li po le al tonu. Iyo e.
0: Mali.
1: Ole, yeah. Ole, fine if I am out of the mirror without that. Yeah. Without the awful that my lunch.
0: Hello. Fafitai sound door. Fafonga sa moa. Yeah, in a matang o feel. Olo fa so mai, little mau a inga. Olo fa pea on a momoli mai. Yeah, it ain't at a fire a mo sa moa. Yeah, I fa pea foil a ingo so ti nai new way. Olo se tau tala maleava olo fa peona fa fonga mtapo ye fa le verso le nai fa uai ya ai na mo mai se fa tala nga stasio ta o ta mali ite nide e mana tua se o tua a fa mai e uru sina sina pai pai ya ai utai pe olo wa o le wa ye nei se tulo a mai sa vali mai mo to tua e tau ia pia to sa vali atu
1: ioe
0: e te mana tua
1: io o te mana tua lava naso ioe si o te mana ioe te mana tua lava awa oh ya ta masani lava mato i tangata yo mai mato I tangata ma mai a
0: e
1: me na te masani ai sa mol vai taimi na
0: a
1: o te lai titi ya fo ina au mai a inga mai tua
0: e
1: o mai le mato no nofo a avela tu a tenga te fale mai
0: ina le fai mo
1: fie la tu no yai ya a oisi mai e o mai le fale fa te o mato fale ole
0: o le fale mai Io tato una.
1: Ah?
0: O tato wa ga nu na.
1: Io e tate na masa ni ai. Le na la te manatu. Tate na fo ifa ingo me ina inu sila.
0: Ea.
1: Io e fa pena sa te wan tato te ma fai fo ilele. E so fani fa pena.
0: Nani e.
1: Io e. A fo mai ya. O te masa ni ai. Ilo. A te lai titi. O te manatua lava. A sausina tina e whaafesili mai na e mea mosi an tamateine la o maolo nā vanoa e nurse.
0: Yeah.
1: E nurse. Ia sa ili mai na e mea e mō lato e mōme o avatu fote ava le ia afuma.
0: Yeah.
1: E nā mōme. E nā. Yeah. Te mana tua lava o whato o tina. Ai se hae mea ave. Ave e se umai tatu. Tatu mea mana ia. Ai tu umai me mata. Me tu ai e wha ngai maa tonga ta maiti. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia

0: se la tu le ma fai la tu ai tu fa fo i mai lava i neo la mai fa tu anga a
1: na
0: e mai talo e mai umu me fa pena e so I always remember that you yeah. always get it back it never in the same way probably
1: yeah
0: but you
1: yeah.
0: always get it back a
1: bani
0: you e
1: o le fa le a o le a le a e na fa pena mai lo so i fua ia le a ua fa pea ona wa tu fitau fa wai ia Pasifika i New Zealand la wa wa nanga ia failo leo fa tau va masui ma ma va se lua ne afia fi ma fitala inga au matangi e mai se fo e tapu inga Samoa po moli atu ele ma tau fa aftai ia ma ma tau fa manuia ia lo fa ngiele tua foa ia tupea le ma alosi ma le fie fia wai ma tau atupea ia yeah, olo e fa fa tu ala va mtanga luenga so i fu ma lo lo ina ai mai se ne mtanga luenga or physiotherapy
0: physiotherapy
1: yo la so fa sa mo or physiotherapy
0: ai lo te le o te le if oh te le lo ia
1: yeah, wa le
0: malu malu sia o fa malu si tino a
1: Or for mai or tausi or tino.
0: For mai or tausi or tino.
1: Yeah. Yeah, well, men now exercise. Yeah, yo lua ma. Ma le fa scientist.
0: Yeah. Yeah. Awa e. Olo manatu ole. Ole me tele a tangata fai ngā luenga i fale mai.
1: Yeah.
0: O se hace ngā luenga po oi o le fō mai, po oi o le nurse, po oi o le physio,
1: yeah.
0: po o e, o lau tō ma whai lava, i na ia tō e wha le nā tangata, le nā mai, i le mea na iei mua mua.
1: I e mālosi.
0: E mālosi. Mālosi lo na tino, ma lo na mā whau ma me uma, e tō i tō e wha pē sā, tā sā lu esi mal ngā luenga, a, wale me whain whai ngā luenga on oni.
1: Yeah.
0: Wanua.
1: Yeah.
0: Wanua.
1: Yeah.
0: Yeah. Pole ale me alfu mai fa ia is stitch up. Ilo nga vai mo pole nurse foi. A oi foi physiotherapy. Ole o to u malaba. To te tau ma fai na to fa fo in le nata ngata. Ile me na yei mo mo.
1: Ale
0: ale i manu. Ile fa pena.
1: Ole anava tau avela na fa ale ofisio. Ah. Ma na ia.
0: Ya, itu tahu nak pengen orang yang fantasi.
1: Ya, mana ya? Malu mai lecok.
0: Orang yang fengah fantasi, fengah ele mafai le fizio nak naya. Ya. Ina oh itu fizio soalnya fah. Fu il tengah tele mena ye mu mu ah. Ele fah. Fu mai pule nes. Oh fengah orang yang umma fantasi. Tu fu tengah tu malona. Malana pito fayanga ele. Tu fah fu ino ne tengah tele mena ye mu mu. Lona lus.
1: Ya, yeah, o wao, o maila le fai ungo ta por kalami. Ile mata ngō fio lo ufasoa lea. Ah, ya wao e se, o le na mua i malai. Ia, yeah, irea foi au au nanga ta ua. Ile ngata mō Samoa, al Pasifika. Toi mo mōli atua ile mata ufafitai, tait fai a ea atunu. Ia vi ia le li ilo soifua. Ia, yeah, fafitai foi o ainga. Ia, yeah, mai lato umma sa fa pea o na fa soa. Ia, yeah, eise si va engo e fisa o noa, eise usu atur ma pese ma o matangi.
0: Ia, yeah, na ona fi fa feta i atu lava mo leava noa o tu mai.
1: Tasi
0: a fo, ia. Yeah. Ma u lalo atu lava, o te a fa pea se se se upu.
1: Au, ia.
0: Masi tatalanga na fai atu ele feta ui fa pe na, fa mole. Ia. Yeah.
1: Tasi a fo,
0: ia. Mo leava noa.
1: Na o fionga e fo ma e o tō fa manino. La o fionga ile matua o faiva. O le fō mai whapitoa. A wāle tausia o le tino malosi. O le physiotherapist. The first Pasifika ea New Zealand atoa. Wā.

0: Le voiva a fa minute, sorry, tlo fa minute te ele tula e iva. Fa minute te ele tula e iva i lungo tato por kalame o le afiafi manuia o le tato ripoti fa pitoa tu sa o mai. Ya ile tu sa ile tu po fel me lo fio ile sungo fa tonu le fiafi ya awale tato ripoti fa pitoa ya fa talo fa tuai ile sungo se yuli ile nei va ngo le fiafi se yuli o le tau mate mate atu po fe tonu no fuanga na o tu sa o mel tato fa sa lo ngo pe fe na sa no tu langa le fa mormole.
1: Malo va tai lo telinga hoi au matangi ne viafi a mese ut fa fonga ngal tato tnu ia ole wo tonu mal tato to lang hoi nei ma ngele tato fa dal kala pu hoi le bu tato fa kala pu lau no ia so ia la pien wei le us wil on ai mo fo ile tau sala night club to be le ile la to pu lenga fo hoi le so ia se yuri a mese fo ia le au danga pe on ai ile fa mo mo mo tau fa fa ilo at fo i mo le sila fia le tato wo tnu ia fa mo mo na lo mo ile asto asto na iolo fonei ele ala utaunu mai nei ile tato ala klapule nei ya e feilo e foi ile tato fa ili e fa ilo fo ni fa mo mo e sa uno fo to mai tai pulo ile tato fa ili mai se foi nisi o alo mata ma fa na ile tato wat no sa mo e mai se foi nisi o tato wat no mai tonga a o lo fa peo na la to ngalu do fa tasi e to fa ala wi nom to fa ola ola foi ia le nei foi far klap fa pe foi la unanga mal tau tua toe fo i mai a le tropical band i a pe ona lau si na fiele tato atu nu si lia i le lua sa furu ono tausanga talu ona i a i le tropical band i a lea lau a toe fo i mai i le molu taimi mua mua i a fa fonga le tato atu nu ni a fia fila vtalinga o mtang
0: malo faftai se yuli ya maita watu na lo fantasi ele ngata male sunga ile tamaita ipule a le sunga fo ile taitaifa ili e ono mowa stato live sample mele tatu faili le fiafine se yuli
1: ya ale a se faili mo mua ya suwa fa fo ila tu a me se bun sa unanga tamaita ipule le famwe mwe manisi vo suwe faili ya ona se e atu nola ya isa taimi e fa fonga le tatu atu nu ta si a si na pese fo i a wa fo le fa fonga le tatu atu nu ya ma faili o toile famwe mwe ili a sito nai nei ya ole a fa peon da fai ai ma toi tala alo ya ili tatu fa le kalakulu nei ya fa filo ya tu nefiafi la usunga fo tamaita ipule e ma debau ya mais foi nisso o tanto faili e lo sunga foi tanto faili sunga ya hemi ya solomono por hemi mata tia ya love see the fear foi letter mali letter fa e lo ino foi nei to mali we lo lana to tua le tanto what you know ya la musica e mais foi nisso tu mai o tanto what you know mais foi nisso foi ma fine ma uso mai le motu o tonga io le the friendly island of tonga yeah we've got new cover as well as our brother. These are the lead singers for our band, and they'll introduce themselves once we get into all of the team at Batuilevanoa, and they'll introduce themselves and where they're from and where they're hailed from in the village of Tonga or in the island of Tonga. But I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm ya awal toy tali mai fa fi fianga ile asto nai nei
2: se fu
3: se mena tola to toy ale fi so mon la war pa sa mo sa mo le net bla fia fi la usunga mtang yo fa ma tu ma fo le net bla le fia fi ya e fa si si la tu le ma to fa ile yo ta ma tai pule le ya e ma ti bo ya o lo mo o tayatu ta kunu sa uri tonga fale ta usina mose por tabai tai mai tonga li kava puli vai
0: puli vai
3: tonga ya brian
0: brian
3: tonga toi ya le sunga te te pai le pula pula ya amatautia hemi solomona ya pale sunga ya missionary ya mahabia toi le uso ya ayu wa le mato fai le mato ta pesna
1: malo fa tai en fa na fa ilo il tato fa mo mo pe on ta pena il tato fa ilo no to mai to what about do ne ba yeso talo tu va tasi tato fa ilo fa mo mo la so fo i ya mo si la fear ne fa ilo spa ilo ba pa
3: mai to san was to san na ta ba ta o na ne fa ilo so ma ya hem to tia ya faitau sanga na tele foi ni alu man fanawa sa mo na ngadu pa ta si maleta mali
1: na lela
3: stamata foi vo level do mai le tal le ngalbena papa ili ia anei tu la mane ne vai ta wo te ta wa mata ma to e mai foi o mai foi mata we fo mai le ngalben te tu fa ta sele ne fa ili ia la fa mo mo e ta tala le asto nei nei
1: Le mai tau ato le ini se o mafine foi mai le motu tele tonga. Yukawa, can you say a little bit for our Tongan friends and fans that are joining us this evening?
2: Hello and mano lele. I'm Yukawa and this is Brian and we're both Tongans. We are the lead vocalist in the band. And I just want to shout out to our Tongan community, mano lele. Ko ki maua kuma whakakaunga tamaki I he tropical band here I he tausala I le tōpiki. Mangri, koe mo kapi at mo tole a wahi wake mo mea mai. Ma mea mai e ma panga friends, ma panga family, musika ko tau pe he tonga Tongan Tongan community ko ma kapi atu a mo praeni ke mo mea mai ke tau whiohi ka mo kau ha mua I he tropical band kia I tau sara.
1: Mahalo Ofa. Mahalo Ofa. It's really sick to see, really good to see this collaboration and coordination between the Tongans and the Samoans here in Mangere joining together in, with the Tausala, with the Tropical Band. You have yele a tour and they have a noa. You have a mafuta fatasi ya faso fo italeni. Bento va fonga fo itamaitaya new cover. The lead vocalist, female vocalist, Iamal Sunga fo ya Brian. Bento va fonga ma yele tatu atinu. So your plan lau lau sungal to my tai pule fun fan fa ilo tato fa moy moy lasto na I lau sunga em
2: well tato fa moy moy le o de sala I na le to am tai no le tato fa ili
1: pe
2: o tata na mo bua le o fa so lo la yo tato social
1: pe
2: o le am la mo to fo mai e fa ili fa ili o no fio su tuan da pe o ko se la fiera e o ko ke le foi kako au fai pisin sa mo yai
1: ta
2: ele nga fa sa ale le so so ni kako ka nga kar ka le ni ai so so ni foi nga kako sa na fa na o sa mo lo o ni nga pisin
1: ya me se ya o na fa fa le kala pu ele to tele ni se o mia
2: e na sa ele so so ni mo ma so le fa I ya so so ni foi nga kako alu ta fa na o faina ko pisini se lo ma mi se so soan
1: ah le tato fa moy moy la sto na io pe na lo mo ma pe vole foi e ta pena il tato fa ili tem faina fa ili mo sil fil tato at nu
2: e faina le il tsa sala gele il nang bi tsa senta ile amatsa il bia ile ipa
1: ipa le fiaf
2: ipa le fiaf e sul lima tsa la le un e ya il tato special guest o le
1: vale
2: So I want to Mr. T,
1: yeah.
2: Voice
1: track. I say Yuli.
2: You see, I say Yuli, Mr. T.
1: Yeah,
2: for them, I got for DJs. Yeah, my matter of fire.
1: My long
2: fire. Yeah, my matter of fire. It's fully matala. Tell me for Tifia, I dare for.
1: O te tala tato fal kalapulo nei mo nisi fa mo mo el tato wa tunu ta pena mai pe fa pui bongo ai ngo so fa so I fuo po aspana gi. Ya mes foi tato so so sa. E ma fai nanga I tōtata tō fai le tātā e I si fāmoe mō?
2: Oi, ioe, o nea lava, fa koe pōnga, me se mō me fō I e, I le Queen the Day.
1: I, le asto na, I le au. Le au, I
2: le pō, ia, e te maua lava mātō I le tau sala.
1: I.
2: A fa pē fō o kau kāpena se fundraising mō e Kalisia, mō Kalapu, a fundraising a inga.
1: Pasolo atu tato pese pe un tapena meritato faili. August, so please come and join us at 9 p.m. Mata il tato fa fi fianga ya tapena mai fosa pesi ya saula le ke longa kia lo pesi isam se se ala tlega tagi we masani boy fa fi fianga fa pene ya al tato tsnu o let tala mai ya so tofias for ilia sto nai ya le afos fa mo e tapena ya ya mana tuol tato wal klapule nei le tau sala klap ia mo tato fa ili mo fa mo mo o la ai ngo poi ponga ya fa pe fo ia fa na ma so fo ia tanga fo tata i maliu wa mo fo i fa fi fi nga o maliu i wa nga i fo ia tato fa ili ya le sunga o le fio nga ya ma to te hemi solomona ia pe o na lau sin fi ai mi fo tama tai pule ya emadi vo mal tato o fa ili ale tropical band they're back so come and join us on le laso to nai nei ia a fo yel fa mo mo
0: pe on tapena yel tatu faile lo talinga mutang malo mole tatu reporti le fiafi ya fiafi foi wa va va yatu ya wa olo mo pele so ifu malo lo ina se uso ya tonga yel tatai faile ya lo tele atu se uso ya so el tatai faile ya mesel so to mai tai pole ya tu atu leva no mai o na na sau sin ka ko
1: mon va fo al tatu tnu le ala ta pena mal tatu number le tasi ta pena mal tatu faile se o tu fa fonga ya fonga ina fo tatu faile especially nei e au lo fa 12 tatu faile ne fiafi ya a o fa fonga me fo tatu tnu ya fa sa sa mai fo i mo to malawa ne fiafi la gang fa lolo ya tatu faile le top go ben le sunga o le fonga ya matotia hemi solomona ya mal tatu au faile su fo ya tonga ya mesola uso ya ni kava ma Brian Mesfoy, Lato Umolo Lato Lalue, Bolfale Lay for the talent and music, I turn for Tato for the Clapulene. Ya ole Tausala nightclub, Onga Tonga Lemu or Tato, Taulang Fatawi Mangeli, Yoy, Leala, or to a foot my Tala Loia, Ilias Tornay, a Mesa Banga, a Mila Wo, Tato Weba is pulling him at Alani, Fale. Ya. Mai ala fa fonga is pa pie fianga nei al tatu faili al tropical band pe le yai ile ne fiafi

0: Yang ala wa fo ile fo fine mana tulanga. Ifa tu pu fo lava na tala. Ela na ve sitama wa e fo lava ile paka.
1: Ah,
0: pera ifa pena e fo ringol. Ve puari mat fo. Tu sala la ta fika tu ye. Or mon meu le tu lo la vale or faitala
2: ah
0: or faitala ah por ye sol tu pepe na por manero por man fo vale ye mane ah tu sala o faitala le wa lo fai fa tu putan o ma lo to e misa tangat a ele tala mo yo mo tala ah wa re mai fa tu putan ah
2: fo vale ya man masar sol vale
0: o yo kama lo o kama ka alu por
2: Le fa fingen
0: ngar ngar
2: paka.
0: Oh, yo fingen ngar masa sarvali. Ah. Na umma yo tawi bisa ya.
2: Ya lu talo. Na ka pa mer pe momo. Pa muera ya la upako o ki mas ke da fing pa la ko e po ai. Ya so do fing so su e.
0: Ei.
2: Ki es fo yo.
0: Ei.
2: Pengen ngar ngar me paka.
0: Ya, Ole simuli muri mo tato to fari uliu ya tato se elona ya tato asu filoi e ya ile unwa ri in savan badi ri si pona i taulang ai te uva ai ya tuto ma lo ile mon meur fetu lele vo ile lele ta o le falling star o le fetu lele ya lela e o te ia fa dale fa ya tu al ta ma lo ile on tolu vai ri fetu lele fa iso make a wish Nal fa tu tomorrow don't do make a wish my lord yo or fini yeah I wish yeah oh ese uma ya ufa fitau ah and I think tomorrow I wish all your troubles will be removed ah yela la usa vadi sta baro fie fieli I to tiro me ira uta ore iron to lu ore iron to lu Taro fatu bat fuo.
3: Yeah, sorry. Sabia.
0: Wali,
3: share
0: fat ya
3: se
0: kilia.
3: Fule
0: lain. Share fat pe wo pe ola unu, mero yo se o numero arsi. Mira se.
3: Yeah. Sorry. O nga ma nga ya o pa ole pe ole e kasiale u pu mole. Nga fa mai le fa e ke fa ku pu fu kala. Mm. Ah. Mm. Mo fa ka fa ku.
0: Mm.
3: Ele é uma família pe ole. Ole, o melenta no ai mo bo ai.
0: Dimos ela. Ah. Ei, mas fa mau.
3: Ai, se fa mau. Ai fa cupo fuor cala. Ya, ela é ma pe ole ole kinga ole. Ol fa fa funga sua. Sanga de mexicano wa iru o fu fu paka.
0: Ah, ya, pues.
3: Ya. Ole.
0: Olha lá. Check here. E tem bang aí a moto fazer viu. Sabe foi
3: ele
0: tá com o maior só uma folha. Ele lá sofre ngalo tá com mulher tá on hold. Tu sai na ali left to the left wish, mas wish I wish all your troubles will be gone. Ah. Lei wish le fini ina yo esse ufa fita solution to lu. Ya la la usa vadi este baro le eto tu tu me uta fore is ore ilon to du.
3: Yo ana mo kali de us. Awai le ilangi chapo al kabaro o ya la ni chapo. Eta pongo ti la
0: I wish all your troubles.
3: Ya na.
2: Ya
3: na
2: ta fa in pa fika.
0: Po fera no ngi bon ayi. Pe mo inga ko inga mbi ari ori. ore fai o wishani ima mo ma mo i te te amu.
3: Kama
0: kama sila fi ma life mo mena. Ona winga mo i me o wishlo i tele a tangata o reilo loari.
1: Ya
0: kalau kau kau
1: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: Si si si si si si si
1: si si si si si si
0: si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si

0: o le au Cartesian, au Cartesian.
1: Ia mangai kadi e kau mai ngō kengi ko whae a maka uwarkāra ko ngō.
0: O Kim, o Chloe, o Courtney, ia mu Cartesian.
1: O Kylie.
0: O.
1: Kim, o Courtney, Chloe, ma Kylie.
0: Ei, ala, ngabe. Ai mai ya ka tisu. Yo le tira mo
1: pidi